Leu to 5 minuti or talo 5 dato i per musica al manavanga luenga fa malo to ele un alu ma fo la to na ta pe mo lungo la wa manava fo talo fi ngai fu tu langa fo ta wi amal pisi na wa poloka ya ki an el valvalu se simaleiva win farmer bo se fa pena fo in fa novo file muailo to ta mai na wa ta wosan ya olo yo wa aula valo saunga le mu wa ila valo malanga tudu ngale ala ya fai fai mali lo sa e te tau nu wa po ya fe la vai mafuto mai to fatalo fatu ya to e to ya ya ila to to e to mal mu mo to malawa ma malo fo la un asese ya e me se fo yo alo mo fa nau ya sanga ya to ya onga ya ile ni fo ya so Ya vela vai mafuta me o tau o sau sa ili. Ya ma tau ki lau le ti o talo fai. O le vai nga mane ya lo apane lau telefoni pa o isa o telefoni. Ya na ye lau kwede lau telefoni po na fo ya I le internet ti lo fale. Ya ma tua mane ya fai ngo fia na mo oe. Na na e tango atu lava ya kuko. Ya na tangolo le tabe taifo ile valvalu tesimaleiva ya esisila tulo wa emombe le valvalu tesimaleiva win famo o le win o le WYN ya na lo omia o somaile live ya po listen ya ona tangolo le omia listen ya ona e mafuta mai lo le ai ma se fale tonu Nei se vai nga tau poli fa pia me o feo le pito le fale te anga iai. Ia po e tonu fo lo sa. Maua e lau telefoni le ima se vai nga tau poli ai. Ia pia fa pia o tau sa ili se vai nga te fa fong fonga mele tau tua si fonga sa tonga e lunga o pia nga te fai langi. Leu to tolu minute te tale tu la lima. Tato e pia musika o manava nga luenga. Tale lima nga ia tu wafon fai nga paa nga o pia nga te fai langi ala I tala tau nungolo.

Ya po ai desi tangata leo ma famata malo ina u malo umol interview ya who's next ya wa tu sala laua mana to malo po ai desi tangata leo la tam fayatu ya au a feololo fo ina fusi ya wa wa u mia fo si ya lo si o si o tatu tu no Ya wale famuina fu sia wale tilong cats. Ya le sa avi fu ye la ufa la matu matenga malata fatu tuanga. Ya awa fata malafoi. Ya ile lata longa fu sa fa ye dunga. Ya male aule a a fimento. Ya to tasi lasi au tato Vittoria le le otam fa ya tu. Salo le awa le Hawks. Hey, le awa le Hawks. Ya, le lopo aile la lata alo nei. Ya, ona mawailo le taununga. Ya, po aileo le asauni. Ya, mo le sailinga fo le champini o champini ile vayaso asau. Ya, e taulava na isi awa Vittoria wae. Le aungale fia se fulo aile teleo awa tato une Vittoria. Ya, ae emuane. Ya ai su e ai maisi au a interstate o maita alo tonu ya ol mct su e champino champin le la wa le manuel tom final ti long cats ya to pauna le au a vitoria le lo toe ya toe ole au le hawks Lewa, tu es full minute on talo tu la yonno, tu es fatalo fatu ya tu ne fui vangal fiafi po fe lava e mafuta ma yai. Ya, tu es tauta ya e fa malo ta wata i malo fo il fatu toa watu te mfaiva wa e memruia il fatu ta inga. Ya, e so o se nga lue nga sa fe nga ima si o tato watu nu ule usu wa ya tu ta yao. Se ya pa ya fu ne vangal fiafi. Ya, ma si fo le ausif po, ma le ausif ya ouli. Ya o na ua a matanga lue nga ole a uli la tau. Ya alon wingol si spola e lava e fata oto fai nga malolonga. A ua le kia fa ale o tele lau le teo le anga neto fasto ina. Ya a ua fu to ya nga iatu nga lue nga nanei. Ya po sitina fu ina e malolo. Fato na uma sekila na alam. Ya e malei fuane ai sa au ni mo nga lue nga nanei po. Ya e mese fu ele au si po. Ya fata lo fatu ta tu por kala mia tu fi la se vai pa no os pa en os ma tanga ya o fa pe fo ina la la mai papa awai ya fata lo fatu ya tu ile av tele mal fa lo le tawe ne vang le fiafi ya ma lo for ta po i mo ta malawa si o ta tu tu ta mam ti na ma tua fa fi en ta ulangi ya mana yo la tu fa tua ta po i nga fo i mo ta malawa ya ma lo la vale Tap tap wa il nifo yaso. Wa yifo ne yaso inu wa poifi au mga alwenga. Tato te tono lo tu maupele lofa male angale leyo lo tato tua. Tale tu lai ono ya anga ifo tato proklami pion masa niya ila ile tuwe vi inga. Vi inga fo ye lima tap na ina. Ya tato te ala langa. Mafaa fo ye li vi inga malifaa mnusi siri malifaa ne tanga ilo tato tua. Ya wa wat tau mo no me ya ta to lan fa nau ona ta to fa fo ya te ya vi inga ya ma ta to fa fte ya ile lo fa fa mo lo mo lo ta to tua vai so le pui pui nga malu lo to so i fuom so wo la vai vai ma se la vol malu ti pe o so ta to tu no ya e fu fu nga lo fe nga ya Ya matau mfainga alifainga malo alifatua tuwe lea tuwa saa mo utasi. Ya wale luma na imenuwio siyo tatu utunu saa mwa. Vaya tatu foe spese nefwe vangal fiafia wale fasau ngalo tatu utunu utuwe fatalo fatuwa yofia lava mafuta mayai. Fatalo fatu lpese le mo e nefwe vangal fiafia.

to e lua minu teo na tale o le tula e ono nei fwe vanga le fiafio le fafong pe pele tau tua masani alau proklam sa mo le si ufong o sal tonga le wala le volvalu tesi ma le iwa win farm le mo ya e le nei fwe i aso lulu aso sfuma le ono o le masino se te mele nei fwe tau sanga lua o lua ono farm ni at fwe i ai la tau ya na soifua mai le aso se furuma le ono le nei fwe masina mele nei tau sanga na le matua o soifua wo o iai ya vi ya lo tatu tu fa ftai de tu tu singa mal pui puinga ale nga ta fo leo ni maf tanga ya mani singa fa nga nga sa fa pe fo lo fa la ina fa ta unwina ya ma ma fu ta fa tas ile a so fu ma leo no lale u mio na maf tanga ya fo ile vi inga lo tatu tu ya talo la nga su fo sa tonga ya fa munuia mo to fa mo salim fa mo tuina ya le a lofa pe o le tasi le isi Pion sa wai ia ile amtanga famunia tue na investri ya mesifuo na maftanga ili telo na tausanga ya olo ono sa ipelti na ya tue fapia na fu isi tue ina ya ya tue famunia tue mawani isi tausanga stele ya ile lofa maleanga lile ya mesifu tausinga alo tatu tua mai alo lpese lea tatu wanga yatu ya wafu ili tatu porkalame la eile tue vii

0: Lua male afa minu te o te aile tu lai ono le nei foi vanga le fiafi, ya, le la tato se atu tato proklame la aile tu e vi inga, ya, po fai ngā lotu fo e le fiafi, tato te faafta yai le tua ua, i ufo le nei aso ina ua polo na lofa munu na angale lei, tangata fo i malana sa atia e le nei aso, tangata malana sa fai, ya, wa e melmanuia le fata utenga le fata simei le tato utua, na to fo lofi ngai pia mga luenga le nei vanga le fiafi, ya, maisio nisio lava singa, jute mfaiva o faa mwe mwenga, ya, tato u, vi ia pia le lofa maleanga le leo le tua, ya, ipia na faa manuyanga, e lunga ya i tato te totasi, ya, nisifo ua, alo atu i tari ngasua le nea fiafi, ya, faa manuyatu le tua ya te utou, maisifo nisio lo walo wa foi, ya lato tapo inga mafia fale ainga pure masenia ya vi ia lo tato tua mana tua fo ni so e kale si lo fata si wa fo lato maftanga talo pure masane i de onga ton ngale mul va yaso ya po aso lulu verse tasi ya famunia tu le tua i maftanga ya i famunia ngalo tato tua i so se vai panoa ya olo o lalam papa o so tato tunu me fo vangal fiafi nisi fo ainga ya o mafuta ya alofangia le tua ya ilo nanga le lei ya ma si o mia fo le soifua ya i manuia o lo tato tua ya le la tato se atu proklame fainga loto la fiafi ya be la e fo le tua i inga usi mai alo fafo
1: sole para wapka mai ki marga kwa ainga kwa yo mai o le la fai fainga loko le fiafi

0: Musalu rupi ki oilo.
1: Ia na falongo la ta fa mai oilo le nu le na falongo tu le interview sta malo le. Ile le tiona e.
0: Pikio yo. Ia nga wa ni ka kanga wa wa yan ko nga le ai na.
1: Le nala.
0: No la ko nga le ngo fue ku ole le ilu mare le kio.
1: Le nala.
0: Ngo fue.
1: Nala fa mtala. Pe ia ola tola ola un atu pulanga lona fala to.
0: Oh ya nga,
1: asa yeah. Ngomlo ulu ape pop. Ya nala, sa ala stamalana.
0: Ole di fanga re nga difo, karile fa ino ngale nga.
1: Nala lana fa malulu fo si o to fio anga e lo si la fia la fio anga. Ya musu fo e fa ilo ya inga pot poto na ole man manola to fo ile o atina ya ainga. Ele man na fa tinga ina lana ola to wal fa nau. Sai pifo se me fa pena pise la tu sauninga fa mana tu foi le. E fa fa longa ele pine na pe.
0: Oh, ya e masal wa nga yanga nga di fuka di.
1: Na saola.
0: Ende ende alo fu mele nga mo mai le malo.
1: Ya nala na tonu.
0: Yo ka ola fo a o ere ki or ko inga vai kai ma kir ki le ai dungorsan.
1: Oh, e saola.
0: Ya ma. Te wo wo. Ai ke fa kuwa e aso yo e au e ui mai au ale alun mok farsa
1: kuai. Ei.
0: Ai ui ok si fa ku pe fai fui ka alunga ke le ka ke le e ai mase se la via. Ka ku me o kaka lai le o kaka a.
1: Ia.
0: Ina ia re mu. E le ai mase li a fui le ka fa fau ai po ma si ngai au ka fa mongo fa mongo fuai. Ah, de ki or ko inga e le ai mase he mo so fa alungo inga fui le le a.
1: Ia.
0: Ke fa ku. Ele insiste
1: no ele li avo ele le sesi
0: ah porque sa vale au kafo e o farsa
1: ta lo fai ah
0: ne
1: ya un man le yo
0: ai de fa pe arif ko ase kai bi bo bo ge o kafa lo ngo kura im ah ke mi o kura mi la o le
1: yo e tu so se yo e tu so le
0: yo ku yo yo ku de pa o ma ku le ke ku ngala
1: ya tu so le ta le ta e a o le o la o le mal e to malan fa inga malo.
0: Yo
1: one
0: no.
1: Yeah, fa fiena le.
0: A cuor si esa o elongo longo wa.
1: Elongo longo wa.
0: O le pesere o lo wa ki or cosa.
1: Yo.
0: Or cosa wa in masa.
1: Na, ya fa fiole ele fa ngo fiele a sanga ole. Le usa o lo toi.
0: Ngo ai mo mo.
1: Ya nala, nala lena. A te e toi e bon ngalo e te usi le tiole o tu tiole taia o interview mo tanga.
0: Ale fafka ide ku. O mo ya fa wor ku. Ale na ko yo ko ki ki ko o ku sa mo a. Ma di ko la mo fa ku la mo wa la ai. O la o ro ki ngo la.
1: Ya.
0: O ku wa na wo. Ka mo i sa.
1: A vo la na. Na o ta wo to fa lo tu lo va pe va tu ma to ai ngo li. O lu lo to ma lo.
0: Ya.
1: O lu ngala.
0: A yo e ka wo no ma ko ai.
1: Ya na. Ta u mo ya. Ma sta mai. Eh fas le sasala to voi le pe apa un ma tu nga mau
0: ah
1: si on tamba
0: yo ri ki si nga mau wa lunga wa o ma a voi ki voi la poko poko la poko
1: ya
0: eh ma nga to wa ka we ko ku ni ore ma ki sa va ri e ka fu ka fu a e sa va ri si e pe sia wa la alo ni le
1: o oh e o so to e alta
0: ka i lunga sta mi o ri sia wa yo nga pi e o so pe a sa va ri a mai o fa sa.
1: No mal.
0: Ko pi ko ngule mo ko sibio wa pi o
1: pi.
0: Ko a boye ile.
1: Ya nala. Sa o.
0: Ha o le, sa le le ko ngwa la ko, o ko so la ko, mo ngwa bo la ko e va ye le ki o la ko ko.
1: Ya nala. Me lu mo la to fal.
0: Ka mo ma.
1: Nala. A to te wa e. A be o e ma u se tala la no lo lo fa mai la fa malu lu se la to fio anga. Ele o si la fia ya la u ele o ta u fo la inga pot pot o ale u ta lo atu na o sa la u vala ulia
0: o
1: ala u fa ilo fo ile ele ifa pen ta la ile nu u a e
0: ia vola nga lu le lo wa nga fa ilo we o ke ilo ve i la kam
1: ya umlo ya ngala na mana ala to fo ese pa si la fio anga ma a inga pot pot o le musu fa tinga ina ta la nasta le mana fa tinga ina la wati na e ma inga tangata ana ola to wal fa na
0: o yang ha alo so le dinga ka kare i le ke nga ba i fuli shoi ke mi fa mi fa nga video o la waki
1: e le sa ide ya
0: ya le ye
1: le wo